0: doctor and get poetry. Moilere kautaurehelka, wakahakoa tuia, e he tau te ngāwe mai community, koe tongan preitau.
1: Ko e polokalama lea whenenite, ko unua kia me purelulu, whakahoko ho waiua I he fiafi moanike, au wika katoa pe, me fitu whanoa, ke hei maa whanoa. Me leo whenenite, teke lama maa watuai a nga yongongo, whaloto whanua, kai unga nga yongongo me tua pule anga. Pe he foki ke nga heliri uma whotu utu a nga ipotu mau, a pule anga. Wange koe a ko, wane filave I mua tau whanau. A ngahi tokoni whalao ke poupou o malue I tau ngahi totonu. Kai uma a ngahi mea whasosiare o tau whiao moia e tau nofo paia I whanuani. Io whawhano ke reo whelenite I fiafu monite o wiki kotoa pe. Fitu whanoa ke hiwa whanoa me Access Radio tahanoa wha poinyono Planet FM.